0: loma ruwa tang chakdui sip tang xia zhen chi wei sawa du gito mingyan bar. Ceso che rup gyang, sang wei kukyo dir, rang lam rang cui qie ne car xing du. Dini reng chung gi yang de yin la, Himalaya nying gi her ding ya yi. Yu rin wei cie mu zuo ne, nam lang wa ni. Sung gyo ba zi yung wei ne ju na, sok jia chi tong ta, mi nam si tu nyam ne tu ba di. Zi bie zhong ku yi wang chok bie pen chung gi, rang dang ri. Ngan zi Xi Jinping ki gen kam si bie ki guang ba la dar tuen ku ta, zem ling di juk tie sa zang le sung gyo chie di. Gekeb ki gen kam di jia sung jie ki jie li du ni. Himalaya cia so ki ngua car dem gu, mu tu zom gu.
1: Lubjin le jinpa ni lang cui tu le lewe yinbe, chugu lunpa ma cuo, gu rin ti chu, bian na lubu lun ye hajang yobu yu. Sugu lubu tu lunpa tang hajang chibu yu. Nye ko ki lop cho cuo lubu tu dop yang chir zho. Ke si ki ki gu wo ti zi tong chu na ngang cip chi gui mi. Di, kirang la tiwe danan tui bu tang, tepa kulin tup genki mi genpa gu simba ra zhu yu. Gup ti du, chang me lop che lup chi tang, pa ma ra lu chi. Beche lop dun tang ki gen juwa so la den ne, yang tak be si chi top tu. Ke si ki ki kirang la gawe lu den mi chi be chok bu si yub si na, ki ki gawa ti sim la nyan ne, che su ki ni mi chi lam su si na, la riang tu gu yub yi chi che cho.
2: Masha, da kala inda. Po kuj kuj kala dingi la soda, tundu ame kaba chew.
3: Mule zi zi chuga.
4: Gana, ya. Shama soda.
5: Chukuru chiamzi che chana. Tambar log lam jowe gyu.
2: Kuj kuj ta wadi zi da, sholji le de mindu, en sholji di zi sadang ame kaba ya.
3: Da kaba chuzi ya da, en nge jia zin chu.
2: Da kaba su kish, en somla nan lip da gala kali nyam zi ya ame kaba chew.
4: Re, bu, da ame kala nyeshu, da zho.
5: Kabar gyume demu yi, puzir mezi, zhu cu nang.

0: Damsan shiwa ayu. Udiil ngar ki takche chewi. Ngoni tirishya.
1: Chende gangshan kiran la chashi dile shuyin.
0: Panga jila. Nga zu, lingwen yue simto yama. Yama do lingwen yue ge. Udi rugu yige di nga tebe parish gyab tobi yina. Nye zumi yige gyab yi che chori, shibala.
2: Gangshan Xingyi. Rugu yige di ngonan yinbu denki yina. Kaden siri neje, nga lue da.
0: Zeba mangla. Ganjuma jo miru to yichi ma nashi.
2: Dikhan jesu.
0: Dosta du, kirang bala tu yichi mu mangla kirang le jang yubda. Kongi, nga purush me zang. Kaden chi ni ma ri sung sung, kirang changgu shiyo sembang la. Kirang ba tanda chi dan chi na.
2: Gangshan Xingyi, rang kian wang zhaa budu ge, ta xe rang shi.
0: Ta xe la?

Se kole ding ki che du me genga malaji yime nguwe ne. Cagui chana ki na we nguri mabushi la gebsun che yue jing. Kwa ni se kole ding tu shi yuen che ju yinbe shi yu zui ji yinbe. Nima pyusum chokbe che so changi milawa kyang yue. Nyokzin chewe chana mala chwe tu, nganzo ngarishin shido to mebe gengwen tan, rengzun chunyi mangda jik ne yubsi.

0: tante di ngwe tunyum dwa.
1: Di sapsi.
0: Ale.
1: Ola, ni gen zhi xue yu. A jia cai la ge sui bei xie zai xin bu du gui
0: le. Xiao cai ge nan gu zai din zhe su ge. Ji le ma jin ran da du bu yin le, nan zai ke yu da.
1: Di yin di. Qian nan gu da duo nan yan le, nan da bu du gua.
0: Di de xian kan yu, xiao cai zai bu zi de cai dan quan nao mi du gua. Wo ne zhi xia. Mo ran mi ya ge ga le.
1: 看你不是炸药的，刚才的是在前金藏宫也不多。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 Ola. Dinjeji. Kesenga kira nalchi mashbe. Nye kirangi zidi shirbi. Acha chayla ge nyube che changma kongchen yangrsha.
0: Kongchen budu ge.
1: Kongge tuigun che si du kirangla bas tenang duge.
0: Tengan yina bas tenggri. Jeyla nye dagme.
1: Kirangge si yume ba kongge tingmido.
0: Tati jeyla murangge nga tenye mido.
1: DJ씨, 캐스팅에 지르시듀 공 지르가라 마히샤 겸가라 고미 계주스리샤
0: 어제 계주에
1: 고 치다 최 마시벨라
0: 디리랑게 아든 주셰야 뭐랑게 지르가라 잡라스 샤스기베